Bisa na Rosa Schwengel, bisa na. Okay, okay, okay. Hindi sinus to bayin pa na nanti zelos. Ay, tapik ka. Doon na lang katuna pa sa'ka ng wow. Isa kita ba'y paturi tata natin sintonia, okay? Isa kita ba'y paturi tata natin sintonia. Kansyon di Antonio Penha. Un saludo pa Antonio Penha, mes. Un saludo pa Filomena di Catigre, meu. Pidia sintonia na di Chele Pica.